0: Shma kurando ma yuvitho hodi tunakwenda nao. Hello, kuma yuvitho.
1: Hello.
0: Tunamtambura kuma yuvitho.
1: Embando.
0: Ewa.
1: Akamwe yenda. Akamwe akwenda na Pembo. Wale ngo 081 449341. 081 449341. Embando.
0: Ewa. Hello, kuma yuvitho.
2: Ewa, Moroken.
0: Moro.
2: Ya, apanya melazo refi, cheni mosawi emwa. Nakava mativi soke ya puro emanitaspa sange, Cecilia Muchima, ngarikara mama peu, go suike sisi, posawi emwa, pomayenduka sawi emwa. Ano etiwa roko ngarikara mungura, utano pembolea mkuru endiko Sun City ngedina Clementine Muronga ndila tiyuka stembo kena po P9 ipungali kaere tiworo kupovili za uwali ano nakufa ndi etiworo kuhulia nakufa manyalini liyapuro edina kuna karasi Muchima Cecilia Muronga nirugure motu pinaka uke asilaza rescheni mosawi emwana gawa matiso keyapuro emanya ya sikwasange Cecilia Muchima Muronga ngari para kumendo gasa uyemwa mumapeu mo 27 kweti koku ano edi woroko ngari kata pembo ya mkuru ndi Clementine Muronga ndi lati kwa stembo kopi 9 Sun City senega zui kama tiso ngani pandure
0: ewa Norubethe naro, runa natukwa tapo, nana kumuku uhura, oma kurandu etu, oma yuvithom. Po Norubethe, mutaterere tukawane mbuthi dhakarandako, paviri dho kutanga, meta dho thiwamu.

0: ikare
1: mu wehe angani tangirato kupurura kuhokora jarona unaenda kukesha chime na nyanda mamweno shi poja anga mudangani ruwantadhi yane dhipu kukwange pa mdinda wange mamweno ke kwa mutara nga mikenge wa hurumendi kuko na kama hanikambe kereko nganji na mesi kenge ruhoko kupurura no ituna kumona kenge masaire ya huku urapapange no kinda kodeshi ni yane kepo ndani dorimoku mumona umwa shishime badia napi marangombe kuna kumuwitha ora payanapu payira pamangu kandara tabe hana nini ngipo shi haa kandara tabe kane ikare mumu haa goruwe tuwa kwa mba pamangu no ina u pamangu shime ye mamu ndani noruwe dhe hidi kenge nguwa adina wichi kigane ikeshe pamrandu shina ya pangombe hana mamu enone ngo na kusha na kovene shi nge uhuru mende ne ngoku ni amwe na kira kenge ndara ta uninge ira iruwa nta imwa ya nyandiwa esike kipandi ino ni mnamu na iku watamira munga ya nyanda kuku diyo kufata kunyara wiku watite ene inakanga na kubisho iwane isho kuatite kuku watameno nyara kenge ne ira go kenge munema na pango ngana muni ngebeshi ne kenge pakupurura mene na nyanda tariki nipurure wangu pakukesha mi ndi pakuhokora na nyanda inga mkangu ganji kashiri nikani pute wangu wakwa ishwa wangu mungua nani kenge nuruvede ni vikenge shine ni pokore kime na nyanda shere nyi na nyanda masairo kenge ya wehe ya pama ngoko na kui ni wane ndi hai ni amwe ni kenge mudishingo ya muhurumende woku ini pa kenge ni ruwani teko
0: kumatero mwini kumongo na mkita nyanda kenge inakuruwa na no ino yo mumutiku mea na kara kadiko na yuka diko ushele kadiko ni keho nena tanga dipia do joko ko mwini amwe ni
1: kumatero ni shime baana ngongo na yoshi kenge na mumutameko opake na kukesha kenge na konja nga kwa hatongora hande tuwa makuwazi ma social media hande nyeyo na yere kanga imuwa kutura pa mafoni posta imuwa kutuma ene kenge muyangu kei pashoni ushimbe kei gonda nishoni yende keho nao mnyara nao kwa atla o unaku neza kesi yongani kwa mbadara papa angene oi ene na nyanda maamu no mniende kei yenda thero yoishi niha neze si oi yongani uwa na kipapani kamu yako na aniya nzure kwa umateo ya mungi mine modi uwa ndi mparo kwa irakwetu tuwa murerea yoshi o inaku ya ambira kengene nako hamitira munga uwegi na hamina na mikuli munga zihana kutuwa ya pasi o inye mukyo kama association na hamina hamina wadi waha wina waha dima nga hawa paha dime mbuto odo mbuto shaha dime dha hawa paha wadi shuwa inyande shiye dhe ya kati uyashane mungu nga kuye ngurumete ya mwati kuye dhe atuare ngesi bakisho inike si yipe yira kushio ni wane yingi nda ngesi ilayo imu na mungu la kuye ilango muna kuye nipa mungu na wana akuwa wa atimishu inye hana kwa wane na mungu haku kwa namu mwamu munu uture wange sime ane soko tura mkarimba kange ni wapeku ila pamwe ya irango yo ingi na tungo kargana tame kawana wana mamu wangasi pamwe wana kuku kwa wangasi kengene kuna ruwa na gambe pamwe hako kukugana sikiri kuku pamwe kuna ruwa ya diaro hata na ruwa mwa ni ninge reshi kwa enda nge wadishi pamwe hako
2: dia kuna karadi yui demga dikuto mthitu Faustinus Juta kushua iriramu mkunda washa ngondho umwana kono kihoktapa kumbuthi ya mthi kufurika pofochi na imerjian thimende. Makura ndwetu au ye uno diare rozo dwezo zumbuthi zina kono kupiteramo ya mebelina tremo na kono kwa piteri. Thapo norvethe, mutuare kuso kutere la makura ndo kuchaka chaka kupiteramo muno muwato FM.

Wilizombali izi watu FM na kwa mako madimbuji kubutambo uzo uzuni na kure sa Christine Simbungu. Tatu wale kile mo Caracas skankavu uzo sinini sina dipaga antuwa kusika kono ron tatu na mbali kumwe na kure meka wantu pita kana po maferi hambo mbali kwenye mazapa kasi gende matungo kumwe na kure ta uchuire mkachiko antu Brussels hirongo ya EU. Kuna gaye polisi roli yao likuhulira kumalizuo gomvura zimwe kumwe na United States Madrid upio unene wanadivisa kumaruhaga Europa umwana kundike kuna mfada.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hi, Ngapi.
1: Nah. Nabo.
0: Nami ni muwa watu puka hewa.
1: Hewa. Uli wapa
0: ikere tu pe puro lioge. Okay. Asi. Pere mbele osirongo setu sa Namibia kwa karapo maruwara kukuli siga siga. Ganga piga karap.
1: Nani.
0: Awe osifuka hewa ohete kereko.

0: 4 FM.
1: Hello, Meta.
0: Hello.
1: Gusto niyo ngayon mampepo,
0: eh? Yeah, wakarin po po.

Yaro eshi parwe dirno tankotu kagwane kire kumwe na unyande Matthew Pala takutundira mkawango utokeiwa ano akatupe kunjugira da kushua shua odo aragwane kira nado parwe dirno mudoropa ya Kurenkuru Mumaundunga.

0: Yero mpira kini kukuhara posiruwezi, kuna kukutambo rakiri kwa molima diviso gonomfa, mepiti siru liangia misarafina njamba. Funguna hewuta ntazimwe ntazimwe mbali ntano ntano, ntazimwe mbali ntatu, ano simpe kubura kupita rake wuta ntantatu zimwe zimwe ne, tambali ntambali ntambali, ntantatu ntantatu, parupero SMS ko ntazimwe mbali mbali, mbali ntano. Ningetubutu nakara kono mbuti zoruguo kwa kutupukuru ganisa mpitu izi moku izamo mbuti zoruguo zo zisike ukuzinatamba. Madivi sikono mfa. Hello.
1: Hello.
0: Tua mtambura.
1: Tandu. Amako madivi sasa.
0: Madivi sagono mfa.
1: Ya. Kanya mambrozi sasa. Madivi sagono mfa. Kuro mge. Valentino sindango. Atisiki mazano. Mwanambu ndako. Madivi sani koro na inyasi. Nang gomberi ko koreas as nan seta uza mgura diro ka kara izwa mgura diro kara pand
0: ewa meri kwa mauli madivi sogono mfa tunakenda na leo porvese oru ngoro bazeni kwa madivi sogono mfa
2: ngoro ba Mori kadia ingura mtengo Josephine wakanyetu pa utoko tapano. Na kufuru kitatu na kupukuru la waunyetu siyo na utano. Tunakara noli furu kolea nyo kwetu wakanyetu Maria Magdalena Masandu. Mapeu lihoreko. Ola nasano kumanguru kakuyenda kukira, kukira ya... ya mukwe funeral services na kubyukuru kamonka haingura mtengo Josephine wakanyetu na kutapo livuru kono lihore ko lya nyokwetu Magdalena Masandu wakanyetu livuru konga tukara yo na nalyo mutano pabiri ya ubiri ngali lareka livuru ko ano lihore ko ngali kara mapeu ngura ngura 6 o'clock na tuwa nchempo tulikira ola na kumanguru kukuyenda kira tukagwane kere nao kumukwe funeral services kuna kumu yivitangoli na tuwa nchetu ya ligwane kerenu iyo na livuru ko mapeu momo mnakubi yuva pongali karali horeko pandu kumayuvito
0: ewa Ima otuna kenda na ilikuwa mwletule madiviso konomfa pito simpe pozili kukotupuku wizamo mokuruganesa pito ezi tunakarapomu.

Ndiko dafumu Erwin Mbambo Munika na Herika de Maria Eleuteria Ruhepo kodiko da wamboko shu kuna kuitha hanu wahe hakadiko hashere hapite tipatichu na wandambo wahe mbukuna kupakera nao nukuna jabwa na mukandi o maekero hao mumarunga thano kiho thirika thino muna kara makurando okuture kamarembe mawadi nukunema na ingeno Dile mbe kutangira nganya kadore keke homa yo mawadi kaonda kasteketa mwako mayo mawadi makuma wadi ku ko fuji kumkunda wa shtemo dile mbe do wadi nganya kuti tureke kumbara la wambuku shu mumayo ko kuna mawadi kaonda kasteketa mwako mayo mawadi makuma wadi ku ko fuji mukandike ho wene wene aone nganywa kukare mumayua kuwa kuna mahatu asteketa mwako mayo mawadi makuma wadi ku ko fuji Dimisa doni nga dokarele mungirise da Andara Holy Family Mission viridhu kuwa konedha une kumathiku thiku. Mukandi nganyu wakakarele keho kumbere wadho ruthi da mukwe kutunda viridhu kutanga. Hakadiko kuna kutambara noisha ambero ikuzi kumenena hagenda wahe na waka mukunda wahe za kuthirika thino mukuna chambera pofochi thika dehana kanunga iyeka yao. Hanu ho kukarela. Hasiere. Hakadiko na wandambo, no mitara dhoku kuchaka chaka, awana himi kukambe kako nyara mumuhingo kehe uno, mkune ngarashi na mukandi uno ni wakatombo ke, kuna kuwa chokeza muku kuwana na mkadikuto mungenda, kunomora dhino. 081-854-2895, dihonyi kuwa kuno ihatu sofochi, kuwa kuno ihatu kuoko ine, wadi kuoko hatu kuoko ne kuoko. Indina nyoke tuka mea ku 081-418-6374. Dihonyi kuwa kono ihatu, tofochi, ine, tofochi, kuwa kono ihatu, kuwa kofochi, ihatu, kuwa kowadi, ine.

0: gusa te pumfu.
1: Mona kumoneka. Aye wale ni romo getu pupa la kidubi. Remember me.
0: Makurato.
1: Tene kwelio pumuzu mtambeki.
0: Yawe gakonantani.
1: Nawe nya radiwa mtu mdona razdani. Makura popo ipo ya hagi.
0: Aweto.
1: Tuliduru le.
0: Ewam. Yes, diva muntu mdona. Muntu mdona. Nanyo yo karangoso. Ngano kuburanyi varonde mo. Moka msika kena. Yes, ya. Matuli mozaka naka. Matuli mozaka naka.
2: Akwara kula kangaro ka exit ino ningange nga ondiko adoko.
0: Ino ningange nga ho.
2: Ka exit roka.
0: Okay. Yeah. Ango sintara si sene nani kagwa nani kavezuka.
2: Okay.
0: Ehe.
2: Yeah.
0: Sharp sharp. Aya kuningira topo wale dime kapnandi gwana, dime wale kapnandi gwana. Si ipo dima donan gwana dipinga nene po. Yes ya.
2: Hello. Ta.
0: Mozaka naka.
2: Atanya me chapina takubahanje. Na hara kupura kangara kono fara makaze mumkunda bafumbi wakadane bafumbi na wenye.
0: Okay.
2: Ya masiku gawape.
0: Ngwe kwa gachire suka.
2: Yaro yaro.
0: Sharp sharp.
2: Yawa.
0: Haye kwa kumona kerangia si tumsika nato ngwendi kwa kuhara. Kuninka ngwendi ilugwa tumono. Si ngwendi tatu hara kuninka ngwendi ili ogu anatumono. Hambara ngwe tu arepa na kauke. Si nantingura tumakura. Tanempe tumsika tweni mom tupu muna tupura. Ndinga nonga pino.